Anta ye bon pe man mani tu kwan ko si Dubai as a crew baby. Oko di ko nya dwuma kese. Onye sika kakra na osan ba Ghana. Wan ko che wu. E no se blade mbese me osan fa papa yo mame etu kwan so sa ko America. Me no so fo mbeka ya. Ani ye bon pa ye man no. Oko America ne be chusu ye musa na hwe no ko ye.

106.3 FM. Ano pe mi ra huye pa. Mi anam ka se me ni aje bat. Mi shen sem ni ume zisi wa gana no ame yure hupa. Uze krone kran krofobio. Mi se mi tu kwa na mi kita more than $10,000. I mean timi fa mko. Mi se mi declare si gana. Ma ibinu mi timi tu kwa $50,000. $100,000. Umi timi ni kem nom reko. E kita kese fono. This kind of top pressure, sir. 106.3 FM. So nano pay wasugu so awuti and can wuti. Edumia woo feel ye PSA Esther. Great change.

0: na wa jebi French ni nyaka chere o se je vel capel na che so tetete se den wo meche wan chonzo a
1: wembe vemo pa pa pa pa pa
0: mesa mesa makra
1: era se bebre.

0: way crowd so person odene ko
1: eti na ko obeyire no
0: na
1: enye boys na na won dia
0: ko why na so ko obeyire no because can you tun na no onyo be bia wrem bibia tre sen ko obeyire no bibia tre sen ko obeyire no de na ko bibia tre cause lady na ma say yes cause
1: eti mi hun say lawyer no e bisa ne say de na chese wo ye yoko ni o mo ka am ne ba ne atro ho yoko
0: ka no ho ye white bibia ngu ho no ma chere say
1: yoko obisa na otimi yi bibi chere ne sampa ofiri yoko
0: wentimi anya no ono a wanyi bibia ono so wanya no no wo sire serian kwa o mo shine so so number plate bia so ne ho a chere say ka ne firi hanu devi fi ne ho nothing bibia ne ho
1: ma me na wase na eba asane nko mobe ni epi akire sense ho ye court abobo ano
0: mini
1: se court adwumayefo no ne ade ya lawyer fo bebre ni ade wo nko mobe ni epi akire
0: no bi ebisa se ah eye salome mu case ni ntina ye twe na kwa yoko ana se bi fofro bi na am ye beso ni musa edi niko cause no ye nyane ye ntia se cause ni se salome ntina ye bai o me pe bill ama salome afi akire yoko fo so mu hia no ije maye kwa ye fa sa kwa yoko honom cause ni enim de na ekoso ba iko iko yankom bibia na yesa ebo pa e de ni chiri mo parliament house inte onum de na komo ni nyako yesa e de report inte

ano na eho to de bia na wentwe wentwe kakraba uhia obi otese abusua penin a odi nanim onyam bedi abusua ni nyina enim na samfom so obi ba na so obi fom obi a enam ne tip ne nipa ban ene ne sue hunu ne nanim di enti obehuna sem na ka na ewo se political party no se political party no ena ewo aban na political party no se eno na sorage na nan so na ne structures bibia ye adwuma a etumi ma ewo aban no ma enya omampani na uhia obi a sabi obroni beka se lezon a ah,